sing wis kancane kaya ento negara. Ketingal lo jinawi lo tulis kang sarwa tinandur dadi tembung jinawi merah kang sarwa tinuku. Dasar candraning kawontran yento ing kukuban kraton Kiping Surya basan siti ketumpangan lari. Opo kang tinang sepatan tuh ijuriyuriyu. Opo kang tinandur dadi bisa maknani murah bugo kelawan sandang satemah gadi tuladaning poro kawulo monco negari.